0: FM.
1: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia ache mamwa kwaba adeba plan B oha nane nai achiripo inumu eka sefidia so ene ayada mujo jineye da joda june abosumi nida edikain wei ayabosumi munokura ya afei ena yati anu na ebrasum sana upaya za muzu wa yetuwa guu maimu efiti apuya atoye etifidu emantamu ne mantamu wa aka samu fuatina siya wasa mukuro jenye emuada huwa na ayasa hina mwizuena ene da bosumu fufra yanti anui samano ya debaba sumu wa sana upanu siya ebrimu akane ekasye na kasye yi ensamu wa edimu tintimano ebi ene se
2: abusia anopayi kasye boy enye diabeti bini se enanu fia demu nchiyan anajaze uko pie mwa Ani abelia yebia yakoka ho asem e o parliament ni parliament wo mu jitum sai ani his excellency John Dramani Mahama won chepen tetentin non fan sign I don't know so men plan me no ka say ani abrashe bedwani e de ma amanfo a wo mu e wa kwet yak sadi afase we won chese won e ya dia sa abelia no his excellency John Dramani Mahama nyadia wo baba twentwen so kra die munsem e baba sumo
1: na director of communications the ma Ghana Water Limited yewra steli mate e dia tujo a kiresem weja ensu a yiri fa amanfo no dodo no a e dia hye weja dam no se no na ye mabusu a ene akofa su yiri dia bana yewra kiresu da bi nyane creditor adehye binmu a wono mu eye nema nsem fata ho no namso amansu yi enso atima yiri fa no
2: abusiani anasefo a yewo man Ghana hatadwu fo wa yatede ne ani nane se eneyi ani Ghana ani Jamaica yakan ye ho abom pa meeting chenjenje ya yebie ni nane se eneyi wo mu ba be ho ma Ghana desye nesesefo no e 400 Wamu kwa kopie mu ewo Jamaica na je se wo matumi ade adwuma fefefe ne nei bibi atumi akoye wo
1: afutufu a wonu mu etu NDC mponifo ne NDC e mabunu efo he de atu wonu mu se he munya de mo kire no ene e mampeni e owie na adwuma we ne ekko duru yesu ne ade ne wo mu je se munya manu ntumu kra na mu e akwara wo hunu okotoni a wasaba Mon mama drink mamona ye bono son and none didn't punto ni ye deno ebe to me a day abba and several frobinum ka yeno ho ya trans and opay ya de basumo san opanus ya brimma can e kasye na serene de ya mono pafu na yamfa emma Ghana mid store yamfa binsuma emko ventures a fe jume kwa hudon wepi nwa kamwa wanu madaruma na no benzuno waboma dia bayenu matun so dia fie guma ma ye ye ya hunde den den kasi nchirimu nyanu ya baki nkano fiko edi ama uo na emripamu ni ya baje birata nasi siya ni ya baba mwa sempe mwa edi ama uo nene wahu bebia ewasu kukudi ujuma na edi mfaso pi edi ebrewa na enuwa chinubo mati na kuwa befuwa tindevide nisuwa na upaya hai udru www.upa na ni ya nawafia plan B 104.5 online FM no ube mse kasi yi ensema ya kinkani Nani afufro pinua kamuo ya kuchini nina ye deguho ya sem kroche. Kwa kinkanki nkaibiane huu deko su yuase fana nina. Enu eche no kwa nwane sa ye online radio. Eti webebia ute bia hina use. Kumase enkinanyi. Hifa. Abrochiri ena uo. Kwa nakutie kasi yebi live. Honebe buwa pa. Enu eche no social media platform nina aso no. Facebook no Instagram X YouTube. TikTok any deka hu nyina no eye plan B 104.5 FM ko na ko hwedie ko so ya na wa like videos no na YouTube or subscribe page no na bibia so atima e kama e de amawa ah no pay I can count for no eye ba no me ah due na ba kwadwo amponsa o kru bia twia brad nana me minsro jafodum mene
2: abusua panyini ka kire kwa bram reku abubronko sua ade beye ensaida
1: akin ka fortuna si de nebusua jebre kasi mu nkyremu yemfansumu wo
2: abusua nya na dwada mnum no tian wa wotwedia mponyankopo basa ya dom no Wa di ase busumi fufuro mi ane yansa kase ebonase emfem free highway nreda no eye onte pepa ehn monom no jam ane ne ye de ebabe sumo na abusuane ye shasia dia mamudian ane ebilio ya jese na edo my gana hani andope wanwumre de bia no ye bobo hu ane unse enipa mienu emiansa wo metwa sia na jese bilia ane ne na wo modwunwune ho ane ye besan yensan ye besan yensan eh ye begya tum ye nyuntum sa na ne na ene nam oman ekronkron gana ha na bili aye anti el eji ebtq aye plus esa soso na eno no yade na chese enyo ma bebre nu an de hihye mu se oba ne oba ne o meda ene se be oba wo hono mo be ma se a mempo banti o be ma na jese nei meni ni be wale na jese enei was of wesira so eno nam so ma jese na gana di sima meni na ni adudu anu ani akasetia ni anopewia nyumre de bia anu na yadia sabeli ni akasetia na be ya se afim pinu ene edwonu nemu ana sabeli yadia parliament ejitu mwa ebobo hu ajitu so ene sadia yajatu mije Yafa nko mama mpenia, ewa jie biyaso, na nado dankwe kufwa do, former president. Na jese, nei peni, nebu wanyadini, wanke peni, non fansani, na bibibia, ensuntu minko ye. Na wamo jese, wabra, sabeli, enye, wamo pasi wa parliament, ya koto his excellency, former president, na nado dankwe kufwa do enimuwa. Ana obi, fufwa riko pye muwa koto, saa, ya dia, sabeli, no, kaseti ya uhe, content ya hudwa, wumu onwa. Etia nipa bi mra tese right to speech enum ni adiade no tese yade am ene na ekutie ho nsam ene ebedani deja wo man ga na no nam so ama bele no wo mo de to ho no mu a ama tese wo bra ene parliament esa ba bie wa ye to abade man his excellency John Dramani Mahama wanu so be to adwuma die ne so no na yade asabele no ene expedite a chino na wo se Wamusa bobo humfu fro ne nei enye wamusa signi ne bibibia enzo etumi ekoye na edemfia deye jemu ya me ne bosome no ne da ne toso edwonu enkonom ewa fimpinu ene edwonu ensiamu a sada no ene anyasem ketua gana de shimama o se ye o se ye na jese ene asapa na ni na ne parliament entrance sine nei ene ebele no wo maji adumu se enei enko piemu wo ma bani aso ye na chese wono nso entumi mfa pen ene wo hwemu akinkan ya brofo no kakra kakra no asan ene signature titintin no asan o hakan ya no asan enum ni ade a na etumi ayefe na wobra ene oze ye gana ye bade sie ejete ye die ni anum ni ade asan se ebele no ene ya die atumo no na won sansem ye mu ana uko bie mu amra she bedwane edema amanfo a womo ewo akotia abato ampesuaso waroso akasa edia fasansem wehum na asemo a ene yewra eka 89 se he wono de oji de wa rehemu pa se wo bra ene parliament etumi agi sa bele wei adumo no enya de am omampania mprempren gotie dwaso his excellency John Dramani Mahama wa ba be twa yuten ana o ena o tra me pen krasa munkoto pem le me enum ni ade ojeze enya de nei his excellency John Dramani Mahama eba be ye o kan brofulu mo zo play games hen bia wo tra ne no wo jeze enya de a his excellency John Dramani ni Mahama eba be di sa dwuma die wei ne momo ne yade an wo ba be ka bo mo na gana do hye ne pi no aye wa hanum ze no ya pe de no watumi aye de ma yen esan se ye hwe mu a aye de a amamfo ka sa tia pa ani asofo fo no pa wi anwumre wo mo fa bible eko jina aye wo mo puppet ani mu a asemba ko a Wamo ka ne se LGBTQ plus. Etia ya mle tia. We we be a lunch in home free home. A teacher's a four crown no jira classroom with tramu fradia. And ye betumwa. No maka dia fahuan omnia. Dia yansam draw four crown dia boo boo. Plumbia from a. Esan se ye dro gana di shima menti, de bia no, ye kan huwa sem na sebe, e di e tiye musyo nti no, na je se, e ya di a de bia no pe yon mre, ye kan huwa sem
0: pa.
2: E runti ya di a, ako tiya mra se bedre ni, tiye se, wamo be kwa tiya, sa nyo man no, na enonsu bi bi bia, enso etu miya kwe inti, manpeni diye, eh, muntu majuri munda, ako dane ni parliament. Etu miya bobo, mwanya, ye, enono, mnya dia na. Chese, wama jia tu wano, ene yi mampeni nya dia, wababa trinfrenso, ababa ye ne, watra, ene, watra, debo mpre mpre, enye kwa tode ni mwa, enye adi kwa nse so. Enwane se, wafa peng, na wasane, na ene yi, bibi biyam, and so at me ako ye wo hono mo ane yi jaji bi aba abesum
1: na esan se wo peni ani efia fie peni ni mo no aya ne emofra efra pampan ha eno agye no aya won so eye mensam ani ade nti empenifo won mo tufo atufo won mo ewo ani dc amanyego no mo na won mo ni abre kire se wo ma huni ma bia amanyego no ma binom eye na sa de no emwa Eman punto nkosuma yedi nkosuo. Nenu kranu, esa achi mpunto kwa chire. Eni ene gana man pina na jure se o. Oh, Sedi ya gana fo, pe maase muo. Na wanu mdo ndisi, enu ti. Wakosa walo gorogo lai, se ni keji mofrebiye. Ya wanu mkope dwe niye diwa kila suru muo. Kukrumutie, oboma diya, kwa transe. Ano petutu, tuko sina nufeta, feta, feta, feta. Se ni okueni, nidadi ya anu odie kutua enchachire. Na wamu kwa tuwa ba, edima, eni disa mwenye kuma, me gana man pini. Ora jono drama ni mahama mibedi gana suwa no mebo madina seme ma wanumo bre no enye kwa mumu no mebo juma popopa ede ama wanumo no ampenifo itraze mampene ni swadu nuke siye seya obwa edum amanya omain gana no no endi si mabunu binomo enye chasi ni ma wanumo yano ee chwesa mampene eni swadu hunu ene ne buta yei seba sumo manu ee chuba chile ee chuba chile wanumo te wanumo shaa Na yomu yapa wanu msunu mwa. E wasinka ene wamu pebe tibi. Hepe mfiya ubi. Eni eni eni eni. Amanyoku ma wanu ya sani wanu. Ya so mtu pae chwa mtu huma. Na msunu uye dayin kutwa ubi tu huma. Anu iti omitu mfu. Na wanu mse. Afutuwa wanu mbetu umu nane se. Wamu nshua se. Wanu mnyai ene diwe ni beye mampeni idachi. Eni ya mampeni yewe John Dramani Mahama. Ni bresu nani ye. Okwa jina humi wafie tine fia. Eni ya sume si niyeba, obente niyeba, weze obwa, eyewe, weze eyewe, omo di tituwa tituwa tituwa yewe, eyewe, eyewe, saa. Se wambe soli, ako buwa mpinifoma wanumwe buwa mainu wano, wanumwe nye, ne yedi yewe, eni weba, me, obeye sama me, webe ye sama me, eni ya me, support nyo me, support we, eni yewe nwa yewe, di saa, di saa, unye, mpinifoya chaze, he, mwode ya mu, mwundi mdiye koso, na abofana odie, ena huko tuenia, osa ya ba, Na yepe adia ye mpunto di ya mwa manu. Na gana fafesu. He, ye dobi ya ba. Wano etmi ababe nya ye tumi yenu. Asabe buo manu bima. Mwede tituwa. Ena mwede yewe niyeba. Yewe niyeba. Abra aduma da huwa. Mwede kwa yenu. Eno di ya mwa kwa ye. Neno, ena mpinifuye chilese. E amanyo kono mamma buo omu yesa omu nya ye. Omu nya kura na omu foma jini nina anu. Emesi amamuo papa. Mampeni yewe John Dramani Mahama wubwono. Na nube timye bije kwa yi biyomu diya mwomu biyomu. Wa abra, abre nu, envye na nasu. Na umasa yepe tumi biyomu wano. Gana ufanga sa. Eba sa tumi ni diya ma wano. Na wama mkwa ye jumanu. Ama, sayanu mwenyamu wa NDC wasa wano mwenyano. Wano mwenya, he, opa ye mfa yesu yufri usuro. Na omname ye NDC ni. Na yentu franka mfa mano. Na omame ye franka yetu ni mwa NDC. Ombewe. Ombewe pa. Enisa wye na ombazo mwye diya na omantina ho. No mwenye eyewe ni yaba, eyewe ni yaba, eyewe ni yaba. Na amanyoko numu penifuwa, futufuwa wanumu etu amanyoko numu emeblu nufuwa no. E chasen kabumi hiya, afenuwa chino, disiplini hiya pa. Wamu disiplini omu, omu mani diye wopuo, emkoso wamabira bumuwa. Abira, wanumu do omu supportu, etan penifuwa chie. Na za, premature presidential campaign no, uwe nye premature declaration, uwe ye campaign. Omo chilase, saa premature presidential campaign no, enfaso biere niswa. Abe timidi, simpua nasi kaprimpu, abe kan wanumu, mpumtu huwa. Enuti, wamu njina anjwa se, wanumu ebe kwa tayi mpinifonwa, wanumu ebu wama wamana kune nimuno, omu kwa tau machie. Sadie, ebinu mduma huwa di, oye mpua musika, e tayi NDC, amanyo kuna chie, eh ekwan bia waso mo faso e de ewurawura amanfo ofie kokoko amanfo nkronkron gumamwo ekoye campaign e de bo ase de beya omunyina no behu anema pandi semanyukone eye na omode atoba e de ama wo mo no womunya ne omuyen na ama sangrofo esika angwashi ama nkova ho de omode ahyemwo no ankoye obreguo na omuhwe se tumi ni se ekura wo mo omunye di omanso ahoɔden bi a ɔmo wɔ sɛ mfinhyɛ nan ɔmɛyɛ dwumaden ɛde apre nneɛma mpunto yɛdie ɛde ma ɔman Ghana ɛduru hɔ sɛ ɔmokɔto ɔba ɛne sɛ manyakuo no ɔmo pa anoma mpo ɛntu ɛnkɔyɛ campaign ɔmɛtena se din nanso Ghanafoɔ ɛbɛkɔto ɔba deɛ mom sɛ nnwuma pa a wɔno m ayɛ mfinhyɛ nan no ɔm sɛ no ne hia na deɛ ɔmo yɛi ɔmbɛyɛ koraa ma Ghana ma mpanin afei na dwuma ntantantanta ei ene menkoye mpo ne yekema chi asem yi ene na kyerɛ sɛ ne mete ho nyina yanom ɔmo mpembo ene menya hwee bi afi de me mfie nan no so asom medima mpeni bi mu edisade ene menya hee metrasi tin ɔmo fa mprom ho emre no so a de mo pɛ so ɔmra no ɔmra maye ne yɛhwɛ so obetuma nya mpeni akonya no bi enzo dia na ɔmo sɛ mpeni yɛ na dwene sade na jɛs gana mpuntuo no ene beba fom ogiri sinya mampeni enye sa ne mumu no de omo ye no ebe kofa jujan so boni e de aba e wo amamu wo mu buo ne mu entide ehia ne se omo nyina no metampeni fo na chi he wo ye hwan na wo ye ndisi ni kuto dia betampeni fo na chi na omo mmadwuma omo mprimpunto ye de ma Ghana na Ghana ntumpon Ghana ye ye e wo ndisi edin mu asa he obi obo bebia no ebenya tumi no enso atumi de edi omane so edi mpuntuo enso atumi aba na omote ho eye we ne eba wakyena we ne eba nane de omukyeze omuntena ho na omununu omho nsere na omohwa be ho na opposition pain na omda ho na omuzi yes se ne de omye no eya bro na omoboye ba
2: anopa no sia brem akan kasie na brem brem wa sugusu awuti a yanso yanogusu a ye kan e de ema wo na we no eya mronmro chianwa nei enye every june no ebusu minmu a jese yanso ye de eba besu mo na ebusua ye toa kasie bane so ade amamode a enye chese mprempram no gazei anase vo wa wo mo manga na haji tru ataju vo wa ye tedanne nyasem ketua Nina ne se e kamia ya se ni oman gana ha. Se enye nesi ni wako suku. Enye enesi treni. Beye se enfye nany. Ebiye miense biye nany no mnya dia no. Enye wamo kwa no mu ye. National service. Wamo kwa ye bi ye pe. Edu tame wase ye cheo se o. O kwa ha kwa ye juma. Enye asume siya naso abentin. Besen kwa ha kwa ye juma no. Na te se enwa kwa kwa ye dine. Enye te se. O kwa brani ya yu suku no. Na jese, wanoa asa tifia. Ene wo nye juma enye. Na mprempra mino kasa yi. Enye Ghana, ana afensu. Enye ejemeka. Wama tumi, aka mtu mabumu wam. Ama jese, meeting chenchenchen. Wamo etumi akwa kwa ye. Na ayadia sa meeting yi. Ediha, wamo edito suwa aye permanent aye joint commission for cooperation. Jumedia yi eba so, ewo aye enkrampumpuni mantem haya. Ana eneim. Enye, wamo etumi edi jumedia yi. Enso etumi esesha suwa. Na na ye da kwe siya da. Me ne bosom no ne da ne toso edua san bako wa finpinu ene edu nu ensiyemwa ana eya dia sa meeting etumi ekoswa na meeting no ya dia neyi edia Ghana ni Jamaica wama konti asiape mu ajatum sa ya dia huyebe ene beye se embreka krebia edaye ni mbosumika krebia edaye ni mwono aya dia Ghana anesi fobia wamo ewa hanu mse yeno ya beya mako 400 ya ya di wamo kwa kubiemu ewa Jamaica na wamo so enye wama tumia kwa kujua mejuma oho na wamo so kwa nse no wama tumia nye bie gumbotu mu na neyi enye on employment ya ewa maingana hanu mse yeno aso etumia te na bibibia and so at me akoye na sanse mi mu ana eye foreign affairs minister honorable Samuel Oku Jeto Abrakwa ebe bi na numu 360 degrees Celsius kana ne siadu asem yenu ebo mu chese o asem no a ene amanfo na mu a wo motetete aseye no kra aseye o je wo James a aye no kra pa sabe enya dia wo mu disease ebe dane ye nan ye ana se wache se adie ni hono mwono nyase bia wamo beka sain e woho demo mwaye unukure frodo se wamo ni jemeka konti asiape mwono se yadia gana nese 400 e yadia wamo babu kwa pye mwono jemeka na enei wama kwa kwa diyo mejuma na wana employment ya enye chese e wama kronko gana hanom esuwa tumiate na bibibia and so at me akoye wo honmo na wo kire mu e wo miti na se kire se enye se bia na se fo nko a na se na se fo a wo mo ba be ko jemeka ne nko ani ade a enei wo mo ekokoji tumo na emu mo ya de a se e ba ye security hun sense mo ye be bo ankra ankra enye ye military wo mo be ko montoma bo mu a na jese woma tumia di juma na ama mienu enye yetumi abo e hoban na bibi bia tumi akoye ejise enye gana yenye emergency ni ehwe na senko ya fafon hello Jamaica we need your military na jese woma ba be ka ho kama kama na yetumi akona bibi bia enzo etumi akoye na se Jamaica fonsu na jese